0: Pamunyo kusumanu chobe.
1: Ukusu wama achibe.
0: Wama hasepu.
2: Wezela ni mtona wotambo.
0: Kashi nyechete mbao nijia baba.
2: Wa tekela mtona.
0: Wa tekela mtona. Amu katikumba, amu kasihaka, amu katikuku, amu katipongo, amu kasigwinya.
2: Usu wana wa mna mamo.
0: Kwa tele ele nchi mtona nomba mnyansi.
2: Mnyansi. Mnyansi.
0: Isuri.
2: Hey.
0: Wea hani nyabwe.
2: Mamo, gemani.
0: Hea hani marungwene.
2: Gemani.
1: Ha, ha, ha. Inanga mwona. Mungan mwona. Kwa lesu.
0: Qual é isso?
3: It's better to play. It's better to play.